ababali ahlangene isigare kuthi kuva past 2 enkoyimpondweni ay amele ngikubigeta ngikhumbula igeta ngalesakhathi igeta ay angu amele ngikubigeta ngake manje umsazwe namahla mkhulube FM 7.6 FM mukhona nje lapho ngabhloko top dicaza mfundisi ngikhona lapho ku 0623151986 mawu sakhona nje uthayi wemfundisi ngisekhona ngilalele yabo uthi ngilalele yabo uthi ngilalela hayi no sengibona cha ulalela ngempela ngifuna lothi nje cha ngilalele yabo lothi ngisalalele hayi impela uJesu abona ke isikhathi samanje kenze kanje khonze ibone into ukuthi cha ehe nayi lento

abathusileyo wathi uma ungcwele mandizoyikelela abantu le nto ndiyithethe ebantwini kangandisenza ingoma ndifika estudio ndafika mntakamdingi eprogramile le ngoma kuyabonakala ukuthi ibidingwa ngamazulu

0: bengishushwa yilwane nje amakati kodwa ka amakati ke ayafika ke sengiyawabona kanyamalala kodwa ngibongena la sengiyawabona likela ngihongela impela lafuna ukugxuma hlale kimi kodwa ngathemba ukuthi ngoba ngikubaba umprophet Magesha Gesha ngingenze lutho ngesonto ngangila ngafika late nje ngo 3 ngafika kodwa umkhuleko ngakuthola ugcina mangabe ingane simase sengihamba zangifonela zathi kunesilwane esesigxume phe kombhede esinjengegundane kodwa sinomlomo njengowengulube
1: hayibo
0: ngathi mina na nenze njani wathi ngathi ngiyashasa nyamalala nje khona endlini esilwane bengihlusha na intuthwane ke ezimnyama kodwa isekho seyiphelile
1: manje lamakata befika ngaziphi ikhati
0: abefika lamakata befika ebusuku kodwa ke laba sefike manje afike ntamba manje kusakhanya kusakhanya njengakahle kwasho ukuthi ngisebenzisa insebenzi wale ekhaya asenyamaleleke angisawabonike manje anyamalele ngoba ngiyasebenzisa insebenzi kwakhona nomfana ke nasixabene naye umfana wasethi uyaxolisa akazi ukuthi yini lebimenza angangikhulumisi ngoba akaboni ukuthi yini esiyibanga naye
1: Ungakanani umfana?
0: Umfana nje umfana seyingane.

0: usemgoshane nje ingane nje yamakhelwane ngoba nje ingane kangiyikhuza ngokuphuza kwayo ukutshwala ukuthi engathi usuphuza kakhulu umntana ma wehlisa ukuphuza ngoba manje awuhloniphi nabantu abadala hayi ingane engabisangikhulumisake ngithenga ngibona ingane yayisingibingelele yathi hayi ngiyaxolisa ma
1: isiphi lesi washo obhizi ngaso lapha ekhaya
0: isiwashe esipink ikhombe pink nonto abadilika ezibona engibhizi ngabo ekhaya
2: nalesifo esiqeda abantu ekuthiwa umdliwa sidla imali sidla amathuba empilo sidala nokugula ekhaya siphinde silale nabantu abantwana bakhula kabuhlungu senza nesifo sokuhlikiza kwabantu ekhaya ngoba umdliwa usebenza ngegazi ubani umdliwa amathunzi adalwa ukushona komuntu kungagezwa ekhaya lalela mbukeli wami wonke umuntu nofele intabeni ungakhohlwa uneyinsila zakho ohamba nazo yini umdliwa umuntu wasegazini la ekhaya owayethakatha engafiseli lutho umndeni ekhaya maqede namngcwaba nambuyisa namngenisa la ekhaya udla yonke into uyaqhubeka noma engasekho nemisebenzi yobumnyama avala izinto mbukeli wami yini umdliwa ingane yaphuphuma yangenzelwa izinto yagezwe yafakwa kahle ekhaya yaba yinono lasekhaya yangcweliswa yaba yinhle emsamo yajika mbukeli wami iyona le khipha ingane ekhaya zingahlala ekhaya ziyoba maphara umdliwa uma usungenile ukudla kuhlala emakhabetheni yonke into ethintwa iyafa kufa izitsha iy'ngane zibulala iy'nkomishi kufa ama-TV kufa yonke into ethintwa ekhaya kanti nemali iba ukungena nje mbukeli wami kube nento eyidonsayo naw usuyabona ekhaya ukuthi umdliwa ukubambile uzokuqeda lento mbukeli wami ma uya kubantu abanye bathi silwane kodwa singiyamalala kunento efika ilale nawe egazini lakho kanti kwenze njani uvukelwe yisipoki sala ekhaya umdliwa mbukeli wami uyedwa-ke umuntu omiswe umdali ukuba zolapha umdliwa bakhona nabanye mbukeli wami kodwa umdliwa ngine-experience ithongo nonkulunkulu bangifundisile kuliwa kanjani nalo sathane omnyama kangaka ovala izinto asibekele zonke izinto nanti ividiyo engizobe ngenza ngalo mdliwa ngiyazi ukuthi ngiwenza zonke iy'nyanga mbukeli wami but nanko special engiwubizela wena mbukeli wami nazi iy'nyanga zokugcina mbukeli wami engenza ngazo umdliwa inyanga kajulayi inyanga ka-August inyanga ka-September ma uphuthwe la mbukeli wami angazi ukuthi uyophinde wenze njani lalele kahle mbukeli wami ekhaya inyanga eyintathu zokugcina ngidila nomdliwa mbukeli wami umhla ka-10 kujulayi mbukeli wami kuyobe kungulwesihlanu ubusuku bonke ngidila nomdliwa mbukeli wami umhla ka-7 ku-August mbukeli wami nakhona ubusuku bonke ngiyobe ngidila nomdliwa umhla ka-4 ku-September mbukeli wami i-date yokugcina ngicela ubhalise njengamanje imbili yaswela umsila ngokulayezela uyadinga ukususa umdliwa ngoba uma ungawususi uzokudla wona sabela uyabizwa
3: namhlanje sibambene ngezandla umthandazo omunye kithi sizodlila namhlanje phendula Jehova uyakwazi konke esikufisayo phendula Nkosi.
2: Lamhla ka-5 isonto inkonzo enkulu sizolamula izidalwa ezaqabana sizoqeda silaphe ubuthakathi obangena ngesandla somuntu wasekhaya sizovusa umsamo wavalwa sizolanda idlozi esacelwa kulona njengoba sicakeke kangaka ngoba kuyenzeka umuntu aqelwe edlozini uyohamba azawuqeda umhlaba efuna usiza kalapheki kanti waqelwa edlozini yisonto uthenga umhla ka-5 la number 285 Backstreet sizodila naleyona ngoba umuthi ufakiwe awusebenzi kuwena alikho ikhubalo ongalizamanga kodwa isayini ekhombisa lento engisho uma uke wathinta into eqondene nomsamo wo iy'nkinga zeqala uma uke wathinta impepho senaze nayivala ma uthinta into enedlozi phakathi kuyabheda Jehova ngacelwa ngicela ke kubuya bakithi mina ngiyalala kuze kusekuseni ngaze ngiye kochama ma ngivuswa ngiyazi ukuthi kunesizathu ngiwaphuza impela amanzi kodwa ma ngike ngalala angivuswa umchamo it either khona iphupho elingakwenza ungavuki bavimba lo

0: elisibonakalisa bagcina bebona ukuthi ayikho into esoyikhuluma nalo muntu asivele simiyeke kanje abasakhuluma uthakathwana awuzange uzulalele angithi wahambatha ingubo the day bekutshela ukuthi nali iphupho baliqeda indaba bayixoxa bayiqeda abanye bakunika ngisho isixazululo uthe uma usitholile basebethe singamvusa wavuka wathi ho wathi uma uphenya ingubo wathi umoya ushaya kanje hayi ngiyalala mina wamboza ingubo kanti ungumboza kwakho usumboza iyinkinga ngoba isixazululo besikhona emaphupheni lamhla ka 5 isonto inkonzo enkulu sizolamula izidalwa ezaqabana sizoqeda silaphe ubuthakathi obangena ngesandla somuntu wasekhaya sizovusa umsamo wavalwa sizolanda idloze sacelwa kulona njengoba sixakeke kangaka ngoba kuyenzeka umuntu aqelwe edlozini uyohamba azawuqeda umhlaba efuna usiza kalapheki kanti waqelwa edlozini isonto uthen umhla ka 5 la number 285 Backstreet sizo dealer naleyona ngoba umuthi ufakiwe awusebenzi kuwena alikhi ikhubalo ongalizamanga kodwa isign ekhombisa lento engisho umuke wathinta into eqondene nomsamo wo inkinga siyaqala umuke wathinta impepho senaze nayivala bawuthinta into enedlozi phakathi ngiyabhetha Jehova ngacelwa ngicela ke kubuya bakithi nalesifo esiqeda abantu ekuthiwa umdliwa sidla imali sidla amathuba empilo sidala nokugula ekhaya siphinde silale nabantu abantwana bakhula kabuhlungu senza nesifo sokuhlikiza kwabantu ekhaya ngoba umdliwa usebenza ngegasi ubani umdliwa amathunzi adalwa ukushona komuntu kungagezwe ekhaya lalela mbukeli wami wonke umuntu nofele intabeni ungakhohlwa uneyinsila zakho ohamba nazo yini umdliwa umuntu wasegazini la ekhaya owayethakatha engafiseli lutho umndeni ekhaya maqede namngcwaba nambuyisa namngenisa la ekhaya udla yonke into uyaqhubeka noma engasekho nemisebenzi yobumnyama avala izinto mbukelwami yini umdliwa ingane yaphuphuma yangenzelwa izinto yagezwe yafakwa kahle ekhaya yaba yinono lasekhaya yangcweliswa yaba yinhle emsamo yajika mbukelwami iyona lekhipha ingane ekhaya zingahlala ekhaya ziyoba maphara umdliwa mawusungenile ukudla kuhlala emakhabetheni yonke into ethintwa iyafa kufa izitsha iy'ngane zibulala iy'nkomishi kufa ama-TV kufa yonke into ethintwayo ekhaya kanti nemali uba ukungena nje mbukeli wami kube nento eyidonsayo naw usuyabona ekhaya ukuthi umdliwa ukubambile uzokuqeda lento mbukeli wami ma uya kubantu abanye bathi silwane kodwa singiyamalala kunento efika ilale nawe egazini lakho kanti kwenze njani uvukelwe isipoki sala ekhaya umdliwa mbukeli wami uyedwa ke umuntu omiswe umdali ukuba zolapha umdliwa bakhona nabanye mbukeli wami kodwa umdliwa ngine experience ithongo noNkulunkulu bangifundisile kuliwa kanjani nalo sathane omnyama kangaka ovala izinto asibekele zonke izinto nanti iviki ngizobe ngenza ngalo umdliwa ngiyazi ukuthi ngiwenza zonke inyanga mbukeli wami but nanko special engiwubizela wena mbukeli wami nazi inyanga zokugcina mbukeli wami engenza ngazo umdliwa inyanga kaJuly inyanga kaAugust inyanga kaSeptember mawuphuthwe la mbukeli wami angazi ukuthi uyophindwe kanjani lalele kahle mbukeli wami ekhaya inyanga eyintathu zokugcina ngidila nomdliwa mbukeli wami umhla ka 10 kuJuly mbukeli wami kuyobe kungulwesihlanu usuku bonke ngidila nomdliwa mbukeli wami umhla ka 7 ku-August mbukeli wami nakhona ubusuku bonke ngiyobe ngidila nomdliwa umhla ka 4 kuSeptember mbukeli wami i-date yokugcina ngicela ubhalise njengamanje imbili yaswelumsila ngokulayezela uyadinga ukususa umdliwa ngoba uma ungawususi uzokudla wona sabela uyabiza
1: mangifika la akuphelanga isikhathi singakanani ngaya emfuleni abuya emfuleni ngaya ku 111 mangiphuma ku 111 ngathi ubaba waka wathi okungena ebank uthi imali ngizokulanda bavele ngahamba ngaye egateway ngafike ngathi African Bank uthi ubaba ngizokulanda
2: imake wena wayenza lento athi ubaba uma umuntu oyothola le mali oyokwenza engathi usangene njengoba ngenza la
1: ngangene African Bank ngathi uthi ubaba ngizokulanda imali ngidinga imoto sidinga ukuye ekhaya sokwenza umsebenzi wabantwana sibafake iphandla nabo mangithi lingibuka leli ndi langiqhweba lavele ngavuka no 300,000

ebandleni. Ngabe sinayo inhliziyo yengane ebandleni. Eh sonke sisebazalwane sinayo inkonzo inhliziyo yengane ebandleni. Isifundo sethu sokuqhubeka siloko siveza lapha nalapha impawu obekuthi ene nomunye azibona ukuthi hey kanti hayi ngiyayi sahamba ngakhona awukanti ngisele awukanti ngiyageja ngalesifundo ngalezi zinto esisebe iziveza akusho ukuthi sezibalwe zonke khona ezinye izithole ukuthi azibaliwe kulesifundo kodwa njengoba ngisho mina ngivulelekile ukuthi umuntu angisendele imeseji athi hayibo uke wakubhekani ukuthi nokuthi laphayana okukhombisa ukuthi siyalandelela esikufundayo. Siyathola ukuthi masibuka-ke sibukuthi-ke masithi khona inhliziyo yezingane ebandleni sithola ukuthi maningi amabandla akhona ezweni. Nase PMB futhi akhona amabandla ngokunjalo kulamabandla amanye anawo umbutho wenkonzo yabantwana noma wenkonzo yezingane amanye futhi awanayo ephayayifisa khona angenayo ngoba ayayifisa angakazi azofinyelela kanjani amanye awanakulutho njengayo awanakulutho ngayo abantu abadala bazibona kuyibo kuphela ababalulekile enkonzweni abanye noma bethi banayo inkonzo yengane ukuthi hhayi thathe nje ingane hamba nginikeza usisi ubani noma u-anti bani noma umama ubani hhayi nazi iy'ngane zakho ukuthi ziyasizakala yena uthwele wenze njani uqhuba kanjani yena naye uyasizakala yini ukuthi anake ingane loko abazi bathi phecelezi efane siqaphele siyibandla ukuthi akuyona indawo ye-babysitting bathi phecelezi i-babysitting kodwa masibheke injongo yakhona fane siyibheke injongo yakhona ukuthi abantwana banakwa bahleli nje laphana yini abanakwa ngayo yena uthisha uyanakwa yini usondela nje eduzane ukuthi okay ihamba kanjani iy'dingo zakho uyaphila yini na zonke lezi zinto zibalulekile siyathola ukuthi njengoba-ke ene okay masithi-ke inkonzo kukhona asebenayo inkonzo yabantwana elekwesithi children's ministry siyathola ukuthi abanye banayo intshisekelo yokukhulisa-ke abanye banayo ngoba benentshisekelo yokukhulisa kahle iy'ngane zabo angithi ibandla lakhiwe imindeni ekuyona elethi iy'ngane umasithi-ke banentshisekelo ukuthi ikhuliswe kahle iy'ngane zabo ngoba kusukela kumzali ngamunye ekhaya elethi ingane yakhe abanye balandela umyalelo kaNkulunkulu esiwuthola laphayana encwadini kaDeuteronomy 6 ivesi lika-4 kuya ku-9 Deuteronomy 6 ya 4 kusuku vesi 4 kuya ku-9 ake ngimfunde lelito ngingiwafunde la mavesi ukuthathini ngalo myalelo kaNkulunkulu esithi abazali abanye balandela wona sithola-ke lapha siqala kuvesi 4 kuya ku-9 uthi yizwa Israyeli.

somhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Mayikhonzwa uNkulunkulu, uNkulunkulu ngithi uyazi ukuthi labantu abadala bayikhuluma ngesikhathi ekhuluma babekhona. Bazobuhamba-hamba babe badala, baphinde bafe, laba abancane bona bazobe behamba bebhekile. Ngophela imbewu iyaqhubeka, kufanele itshalwe ey'nganeni. Yasithi imbewu yezwi likaNkulunkulu funa itshalwe ey'nganeni. Athi-ke verse 5, mthande usumakade uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Lana sekunikezwa-ke i-instruction ukuthi uNkulunkulu-ke njengoba emunye kudingeka senze njani kuyena, yini efuna siyenze kuyena uNkulunkulu. Kuthiwa masimthande ngenhliziyo yethu, ngayo yonke inhliziyo yethu, nangawo wonke umphefumulo, nangawo wonke amandla akho. Abesezothi-ke siyachaza ukuthi la mazwi aqondiswe kubani. Uthi la mazwi engikuyala ngawo namuhla mawahlale enhliziyweni yakho. Ukuthi la mazwi awenze njani, awahlale enhliziyweni yomuntu. Uthi-ke ubafundise wona abantwana bakho, uwakhulume lapho uhlezi, lapho ulala, nalapho uvuka. Angiliphindeleli, uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, lapho ulala, nalapho uvuka. Futhi ngamanye amazwi, la mazwi uthi munye uNkulunkulu funa uhlale uwakhuluma ngey'khathi zonke. Njengoba eveza kanjena iy'khathi, siyazi iy'khathi esikhona esinazo ezokuthi kuthiwa bafundisa abantwana bakho. Ubafundisa abantwana bakho. Abantwana badinga ukufundiswa uNkulunkulu. Kuthiwa wakhulume lapho uhlezi endlini yakho. Endlini yakho abantwana mabazi ukuthi uNkulunkulu munye. Uthi nalapho uhambe endleleni. Noma uhambe endleleni, endleleni uyahamba emini, endleleni uyahamba ebusuku, endleleni uyahamba ekuseni, ngey'khathi zonke. Lapho uthi nalapho ulala, nalapho uvuka. Angithi siyakhumbula ukuthi ngokwabo bakwamaJuda ayethi uma ngabe u-Israyeli melala, wethi ngiyawubeka umoya wami ezandleni zakho, esho kuJehova. Ekuseni futhi uyavuka, uthi uyawuthabatha. So-ke nakhona-ke kuthiwa nalapho ulala, nalapho uvuka. Kuthi uyakwabo phela bewuphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Ubowa lobo ezinsikeni zomnyango wendlu yakho, nasemasangweni akho. Shuthi ngamanye amazwi zizungeze yonke impilo yakho ngaleli lamazwi ukuthi munye uNkulunkulu. Siyathola ukuthi umuntu ngamunye ukuthi kufanele kwenziweni enkonzweni. Ukuthi uma umuntu ngamunye kufanele uzibheke ukuthi ene enkonzweni kufanele kwenziweni ngenkonzo yabantwana. Leyo nto kufanele umuntu kube yinto yomuntu nomuntu azibuke ukuthi yini efanele yenziwe ngenkonzo yabantwana. Noma-ke ibandla lithini ngale nkonzo yabantwana, sikhona yini isidingo sokuba ngale nkonzo na? Imibuzo leyo efanele sizibuze yona. Siyathotha abantwana baka-Israyeli nje sithi babe isibonelo, uNkulunkulu ababeka ukuthi babe isibonelo sethu. Kukunesikhathi la bathwala khona ubuhlungu babantwana noma bey'ngane zabo, ikakhulukazi zabafana. Lapho beseGibhithe uNkulunkulu uNkulunkulu amvikela khona uMose ukuthi angafi eGibhithe. Namanje-ke zikhona izimo noma zingeke zifane nezika-Israyeli, kodwa namanje zikhona izinto. Abantwana, iy'ngane zethu namhlanje ziyabulawa. Uma zibulawa iy'ngane zethu, zibulawa ngokungakhethile ukuthi iminyaka engakanani. Khona ezinye zisheshe zingeniswe early, ezinye zingene seyithe ukukhula kuyizidakamizwa. Siyazi.

zibulawa yini ingane zethu? Zibulawa abacindezeli abazipha ukudla idakamizwa. Zimazidla idakamizwa, yebo suke ingafili ukuthi ingcwatshwe, kodwa zisuke zife zihamba. Umoya wokuphila usuke usekuzona, kodwa zibe njengabafileyo. Zishiya amakhaya unokudla ney'ngubo, zilale emgwaqweni zibe njengabafileyo. Iy'ngane ziba njengabafileyo. Siyayibuka ukuthi inkonzo yezingane ebandleni akusilo nje uhlelo lokugada abantwana, kodwa uhlelo lokuthi bafundiswe ngoNkulunkulu okuzobanikeza ukuphila okuphakade ekugcineni. Ngaphambi kokuthi-ke lento-ke isinikeza ukuthi ngaphambi kokuba siqale ukwenza izindlela eziphathekayo nezikhombisa ukufundisa abantwana, sidinga ukuthi sikwazi ukuqinisekisa ukuthi sinayo inhliziyo elungele inkonzo yabantwana esithi Children's Ministry. Sinayo yini inhliziyo elungele inkonzo yabantwana? Oh, bese siyavezelwa ukuthi uma sinayo inhliziyo yezingane, siyokwazi ukukhuthalela ukuhola le nkonzo yabantwana ngentshisekelo, ngokuhlonipha, nangokulalela, ngokuthembeka kuNkulunkulu. Sivezelwa ukuthi-ke uma sinayo le nhliziyo yezingane, siyokwazi ukukhuthalela ukuthi ukuhola le nkonzo yey'ngane, Children's Ministry, ngentshisekelo, ngokuhlonipha, nangokulalela uNkulunkulu. So-ke ukuze sibonakalise ukuthi le nkonzo yabantwana siyikhuthalele. Siyathola ukuthi ene enye into uNkulunkulu uyiqaphele kakhulu inkonzo yabantwana, babalulekile kuyena. Uyiqaphele inkonzo yabantwana, babalulekile kuyena. Siyamthola laphayana umbhali encwadini yeHubo 1:27 esikhombisa ukuthi abantwana bayifa elivela kuJehova. Abantwana bayifa elivela kuJehova. Ingakho uNkulunkulu kanti ebanakekele kangaka abantwana. Ngoba nathi size sibe badala nje, thina sisibadala manje, nabadala kunathi baqala khona beyabantwana. Abanye balithola leli thuba, abanye abalitholanga. Noma ngabe-ke kuthiwa kawulitholanga ngalesa sikhathi umncane, kodwa uma usulithola manje ulizwe, lisebenzise kuwena. Ulisebenzise ngokuthi ungabasoli abazali bakho nabakufinyelelisanga enkonzweni yabantwana. Kodwa njengamanje sekuyisinqumo sakho sokuthi usumdala, ngena enkonzweni yabantwana. Inkonzo, izwi likaNkulunkulu linye liyafana liyalingana, ukuthi kuphela iy'ndlela zokuliletha kubantu ziyahlukana, ukuthi omncane funa ulilethe ngendlela ukuthi libe kwileveli yakhe emncane, omdala lize ngokweleveli yomwamdala. Futhi siyamthola uJehova laphana kuTestamente elisha, uMathewu 19:14, siyamthola uJesu ethi, vumelani abantwana beze kimi, ningabanqabeli, ngokuba umbuso wezulu ngowabanjalo. Chaziwe inhliziyo yabantwana-ke ekuyisifundo sangolunye usuku. Okwamanje ngizongibamba lale ndaba ukuthi-ke masikhuluma ukuthi sinayo inhliziyo yabantwana ebandleni, ngizayibamba la esisaveza khona ukuthi iTestamente elisha lithini. Ngicela ukukhuleka. Baba wethu ongcwele, iseNkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu odalile amazulu, odalile nomhlaba singakabi khona wena Nkosi, osusihlelele okuhle, wasidalele okuhle ukuthi sazi ngawe, sikhonze wena. Wena ubuNkulunkulu wedwa phezu kwey'mpilo zethu, singabi nabanye onkulunkulu, kodwa sithembe wena. Futhi ngoba wena uthembekile, thina silandele ukuthembeka kwakho, sikufuze njenganalokhu wathi uma uzisidala, wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze. Ukuthi sibonge ukuthi sifuze wena Nkosi, waphefumulela umoya wakho kuthina, usenze ukuthi ube kufuzo lwakho kuthina, okuyilona osihlola ngalo, okwazi
ukusibona noma sesilahlekile inhliziyo yethu seyidu.

0: ujumayele namandla ngendlela yesimanga. Siyabonga kakhulu inciki inkosi, siyabonga uNkulunkulu ngawe. Siyabonga lo myalezo uthe wadlulisa manje ekuseni, ikanti lo umpostoli uCS Mkhize uqhamuka kwibandla Christ Disciples Ministries laphaya eSnatting. Inamba thola ngayithi 081 075 3745. Angiphinde 081 075 3745. Hey wenkosi, uzobeke eseyichaza ke futhi yena ke ngoba ungathi ke ya uzoyichaza njengamanje. Ngimnike ithuba ngaphambi ukuthi ngimnike ithuba. Siyabonga lapha Nciko lapha ubaba umfundisi uBheki Mlaba uthi umyalezo uzwakele inkosi ayithwale Nciko inkosi. Yebo, sibonga Ref Mlaba, kanti sibonge futhi inakwabanye laphana ungusanele ngubane. Siyabonga Mbofu, nawe unanela inkonzo enhle enamandla. Nensizwa inkosi nathi yebo, ulaphana eMount Eskom ugumede naye unanela le nkonzo. Siyabonga insizo sakithi nabanye ke lapha yena ngeke ngikwazi ukuthi ke ngiyebona njengamanje, kodwa Nciko inkosi ngifuna ukubuyela kuwe ngoba usazise ngenze ukukhona isaziso isimemezelo isiqhamuke noma usidlulisayo ebandleni lakho kanjalo nezinye izimemezelo ongaba nazo.
1: Amen. Bawumzela nkathi. Siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu. Siyahlangana ke namhlanje ngo 10 o'clock phezulu lapha etafuleni. Mawuqhamuka nje kulo mgwaqo ngaphandle udlule ediphini uright wokuqala ngasesihlahleni, andike siyobe sowuzwa ke insimbi ke lapho ke sesithandaza khona. Sivulelekile nje noma yibaphi mhlawumbe abadingayo nemikhuleko. Siyatholakala ke kuyona ifone le
0: 081 075 375 3745 45.
1: Ikhona ke naku WhatsApp maku ukuthi ukhona mhlawumbe onesidingo. Singakujabulela nje kakhulu ukukhona benokuhlanganyela kweni laba abangenayo indawo abakhonzela kuzo naba ngakwazi ukufinyelela emabandleni abakubo eseduzane nakuleya ndawo. Singathokoza nje kakhulu, hlale kuhle ke njalo. Bonke sihle siyabamukela ngegama likaKristu.
0: Ukhona kodwa umunye futhi abangamthinta ngokubuka kwami.
1: Uma ngingatholakali kule number, yes ukhona umama Mkhize 071 072 82 879 5353.
0: Amen. Yep. Siyambonga uNkulunkulu ngawe, sithi uNkulunkulu akubusise wena umndeni wakho nebandla oqhamuka kulo.

Ngempela ngempela sikhona ngempela singaphakathi asikwazi ukungasho ukuthi siyabonga babuNkulunkulu sibonga umusa wakho sibonga uthando wakho ukufika nje ngapha

0: Yes.
1: With abangani bami laba engihamba nabo lana Sunday school wase Potter's House.
0: Okay.
1: Before nje mhlambe ngiqale ngicela ukubuza abangani bami la with also laba basilalele emakhaya ukuthi bake baba yini esimweni la bebona khona umuntu odinga usizo.
2: Yebo.
1: Kwakuyinto enjani leyo? Kwakuyisimo esikanjani? Mhlambe singashare nje sonke ukuthi ngabona umuntu odinga usizo kuka nje. Yeah.
2: Mina ngishicoko shegama lami. Anes Mthembu. Mina ngabona umuntu odinga usizo wesasiyethawini owaye umuntu ohluphekayo.
1: Okay.
2: Thina simbiza ngokuthi uyiphala.
1: Yeah.
2: Sambona ke then wasilandela. Sathi cela simuphi into eyasethunjwe eyasemlo ezoyini.
1: Ethunjini, okay.
2: Sathi yebo. Qede lapho samnika ke, samnika okuncane ngayo nathi sasivele sothenga okuncane. Samnika wathi uyabonga wathi inkosi mayisi sibosise njalo njalo. Sathi siyabonga.
1: Yeah. Khona umunye wabasesimweni ebona khona umuntu odinga usizo.
2: Yes.
1: When?
2: Yes.
1: Wawuhamba nayo usisi wakho?
2: Yes.
1: Oh, okay. Mhlambe sake sambona esikoleni umuntu ophatheke kabi, umuntu olahlekelwe incwadi zakhe, umuntu ohlukumezwe omunye. Sathola sazizwa sifila kanjani, saphatheka kanjani?
2: Saphatheka kabi.
1: Ingoba njengoba nginibuza lo ingoba isifundo sami sanamhlanje sikhuluma ngokuthi uJesu ufuna sibe nesihawu kubantu. Kushuthi ufuna senze njani? Sibe nozwelo, sibe nomusa kubantu. So njengoba nithi naphatheka kabi manibona umuntu osenkingeni noma odinga usizo, kuhle kakhulu ngoba inkosi yethu Jesu ifuna vele sibe njalo, sibe nokuphatheka kabi masibona umuntu odinga usizo bese siya acta, singagcini ngokuphatheka kabi. Nangeshilo uAnes
2: yeah.
1: Ehe nangeshilo uAnes ukuthi wake babehamba nomndeni wakhe babona umuntu odinga usizo okahle kahle ocelayo ethaweni base bamsiza ngaloko ababenawo. Inkosi yethu Jesu ke ifuna sibe njalo nathi kusukela ebuncaneni bethu sisakhula sikhule ngako lokho kokuthi sibe nesihawu kubantu abadinga usizo. Iscripture sami nje sitholakala kuLuke chapter 10 isona esikhuluma kahle le story somuntu owayedinga usizo. So ngizofunda nje uLuke chapter 10 from verse 30 downwards. So ngaphambilini la kwakukhona umuntu obuza uJesu ukuthi umakhelwane umuntu onjani, ubani umakhelwane wami Jesu. So uJesu uyaphendula ke uthi umuntu othile wehle eJerusalem eJericho watheleka phakathi kwezigcwele egcwele. Yini igcwele egcwele? Abantu singathi igebengu. Yes, so lo muntu uyehla bese ayithole phakathi kwezigebengu ezizomroba, ezizomthathela izinto zakhe. Zamhlubula izingubo zamshaya, zamuka zimshiya umdondo nje. So zamshiya engenalutho bangani bami. Zathatha konke zamroba, zamshiya nje elame engenalutho. So kwaqabuka kwehla umpriest othilo ngaleyo ndlela wathembona wamgwemela. So kwawukuthi umpriest uyambona lo muntu oserojiwe osethatha izinto zakhe washaywa kodwa wahamba ngenye indlela wamgwemela wangafuni ukuya kuyena. So wangaveza isihawu lesesikhuluma ngaso ukuthi sethu Jesu ifuna sibe nesihawu. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. So umpriest amgwemelile nomlevi wamgwemela. Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Shuthi naye wafila njengoba sithi thina sake safila kumuntu esimbona odinga usizo noma ocelayo. Nalo umSamariya ke ngithi umpriest wambona kepha wamgwemela, wambona nomlevi wamgwemela, kepha umSamariya othile wambona wase waba nomhawu kuyena wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini. So kahle kahle wamsiza ngithi ushayiwe. So useyambopha ke uyamsiza nje la ilimele khona. Wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Shuthi wamusa la ezothola khona usizo, la ezolapheka khona ngaphela uselimele. Nangomusa nangomu

yonke imicamango yakhe. Nkosiyami, asibingelele kumgungundlo FM 107.6. Ubingelelwa ubongani uThepka Khamba nomncubo umzalankathi omalandelanga. Sinawe ke kuze kushayela phana ke ihora leshumi, kanti isisenyangeni yabesilisa yamadoda, inyanga enkulu le, inyanga le ephethe izindaba ezinkulu, inyanga futhi le eyenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi babuye babheke kabusha, baqalaze emuva ukuthi ngabe sebehambe kangakanani, sebenzeni. Nathi ke sobuyekeza nje izinto ngempela empilweni zethu, ukubuka ukuthi ke yini le esingayenzile kahle nekumele kuba siyenze kahle njengamadoda kule nyanga esikhuluma ngayo kaJulay. Kodwa ke angifuni ukukhuluma kakhulu namhlanje le ndaba. Zikhona insizo la ngaphakathi ekuyizona eziqhamuka la nendaba yebhodwe elinemlenze emithathu ezilokhu qhubekile njalo zichaza lento ukuthi uma ungumuntu wesilisa yini elendelekile kuwe. Mlaleli ke imizuzu yesishiyagalombili emva kwehora lesishiyagalombili, kanti sinawe ke njengoba ngishilo ukuthi keze kushaya ihora leshumi. Kodwa okwamanje ingino pastor uzungu usabela wakwaZungu kanjalo kube no brother umlo ugatsheni uboya benyathi la sizobeke yebo sibuka ukuthi kuhamba kanjani namhlanje. Ngaphambi ukuthi ngifinyelele lapha ngibingelele kuwonke umlaleli uqalayo

0: alalele lohlelo unomlaleli ozithola eba se inhlanhleni nje ukuthi asizwe namhlanje siyakwamukela kanti ngibonge kwinsizwa enhlangane nayo lapha e steam room izolo insizwa yakashabalala ngathola ukuthi enye insizwa enokuthile okuhle enakho indoda ekhuluma amazwi amnandi namahle engithande ke uma kuthi ngizohlangana nomuntu osilisa azokwazi ukuthi akhulume izinto eziphilayo neziphilisanayo ngalohlobo sebonga insizwa kithi insizwa le lapha na ke ngase ngithele eHenley Dam la yakhe khona ngithemba ukuthi uphilile ke siyabonga kakhulu ukuthi esi ube kanye nathi njengamanje nje ukulalela umsakazi wakho ekanti ke ngicela nibingelele insizwa zakithi ukuze konke kuhambe ngendlela ngiqale kuwe ke la manzini
1: baba mzila nkathi angibingelele gatsheni abalaleli emakhaya ngokwahlukahlukana abathatha ithuba nesikhathi sokuthi belalele lo msakazo ngomsakazo ngaphandle kwabalalela ulutho.
0: Yes.
1: Ngiphinde futhi sibingelele uholi westeshi kusika kusuka kusisa uthando kwehle njalo ngokwama stakeholder ahlukahlukene. Siyababingelela abasakazi bonke. Sibonga uNkulunkulu nethuba lokuthi siphinde sithole isikhathi sokuthi sibe khona emsakazweni lapho siqhubeka khona siphosa itshe sivivaneni. Ngokukholwa ukuthi kukhona ongasizakala ekwakhekeni wempilo.
0: Hey, yebo. Umanzini, ikhona ke engikunothisayo ngizobuyela khona lokho manje. Kanjani ngizwe kuwe? Moya benyathi.
2: Yebo. Nami ke angibe nokuzithoba kakhulu kuleli thuba la namhlanje lokuthi siphinde sihlangane. Ukuzokhuluma lokho njengoba eshilo uManzini esicawa ukuthi singasiza izwe lethu.
0: Yebo.
2: Ngibingelele abaphathi okuyibona benza izinto zenzeke, ngibingelele nina mzila kade noManzini studio, ngibingelele abalaleli esiba nabo kulesikhathi, ngingekhohle abasakazi ukuthi besibalalelayo usuku nosuku. Simbingelele igameni nje leNkosi yethu Jesu Christ. Amen.
0: Amen. Mlaleli ke uyayizwela lezi insizo zikhona la phakathi kodwa ke khona okunye nginotisile la kuManzini. Ngicabanga ukuthi nawe gatsheni mhlawumbe uyanginotisa le jacket ngiyibona ibhalo uzungu ngithi hawu hey le jacket bengayinakanga sengayinaka manje. Ukuthi gathi jacket impela yasekhaya.
1: Angithi phakathi basikhuluma nje sithi kubalekile ukuzazi.
0: Yebo ukuzazi.
1: Ngento efana nalayo.
0: Yebo yebo yebo.
1: Ukuthi ukukholwa kwenzi ukuthi ungazazi. Lokubona nje ukuthi abone ibhalo amakhehla. Uzungu udla yedwa ejeje.
0: Yeah, sengisholo ukuthi umlaleli
1: as indoda iyona into engishumayela kakhulu leyo noma sengikholwa ukuthi indoda uma uyindoda zazi imvelaphi yakho
0: uqhamuka
1: phu kuba umAfrika akubulawa ukholwa kodwa uNkulunkulu uxabene nesono nemikhuba emelene neqiniso lokholwa but as an African man ezazi ukuthi uba ndobusukubona nje eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi uJesu ukuthi uJoseph wazalo bani wazalo bani uma ngabe introduce encwadini kaMateyu kuyona iyabhalwa kufocuswe emlandweni wamaJuda. So nathi ke as an African kubalethi sikugcizelele lo ngoba isikhathi esiningi mase sikholwa umuntu umuzwa ethi naka afuni ngisho ukushithakazela noma ukushithakazela ngone ngathi uyamthuka. So into esishumayelayo le ukuthi uma uyindoda zazi kona ningane zakho zizozazi ukuthi zuba noma uma ngabe ungazazi wena ingane izozazi kanjani
0: jejeje. Ayike asingene indaba yethu namhlanje ngicabanga ukuthi ke siphonsa kubani ugatsheni khona ugatsheni seyiphonsa kena gatsheni
2: yasho kahle impela.
0: Yebo.
2: Uboya benyathi
0: yebo. Yebo,
2: somfulo umsunduze lapha ngase siyani. Ufuna bangaza bangaza.
0: Yebo.
2: Ngoboya benyathi.
0: Yebo. Yeah.
2: Siyabonga kakhulu kuloko nje esesikhulumile sesifundile kuloko nje kule introduction. Balaleli inyanga yabantu besilisa le.

0: ebizizi ngamashumi abili nane ngaphambi kwehora leshumi ekuseni uhlelo inqola yevangeli umshali walo ubongani uthepuka khambula umncubo umzila nkathi omalandelelanga sinontuthuko ngifuna ukuthini nontuthuko noma sithi nje untuthuko ekamashimane mlaleli-ke uma ufuna ukuba ingxenye yenye nathi ungathumela WhatsApp line wethu 062-315-1986 khuluma nge-wellness la sifanele ukuthi yebo sesi busisekile emphefumulweni ngezwi sasizo siphilile siphilile emoyeni emizimbeni yethu ke siphilile yini na yingakho-ke unontuthuke engena kuleyo ndawo yokuthi-ke siba njani emzimbeni yethu siphila kanjani mhlawumbe okunye engangitshontshela kona nje okuncane nayo unontuthuke angakwazi ngenyanga ezayo August inyanga yabesifazane sobe simprofayila kulona lolu hlelo inqola yevangeli esontweni lokuqala elizayo enyangeni ezayo lapho sithola ukuthi ungubani unontuthuko usukaphi kwenzakalani kuyena ngoba sibonile ukuthi hayibo uma ungamlandeli usenkingeni ngoba kunezinto eziningi eziphilisayo azenzayo nazishera nanoma imupho osuke efisa ukuthi asizakale empilweni kanti-ke naye ukuthi ubambe iqhazalini nje emphakathini ezimweni ezikhona ngithi-ke ngenyanga ezayo uphinde futhi usibheke okwamanje ukuthi sibuyele kena untuthu esithi ntuthu siyabonga ukuthi ube yingxenye kanye nathi siyabonga nje siyazigabisa futhi kokunye kwakho engikubonile nengithandile yilokho ukuthi ngisho umphathi isteshi naye ayiwathatheka kakhulu nguwe wathi ngiyamthanda untuthu ngoba uhlala ngqo empilweni yomuntu ukuthi kufanele aphile kanjani sekuthokozela lokho kakhulu siyasikuzweke nakweminye imisakazo nakumabonakude lapho uvela khona ulokhu njalo unika izindlela zokuphila qhubeka nganye kwethu
1: ngiyabonga baba Khambule
0: yebo
1: njengakade ngisakhuluma I think ngisafuna ukugcizelela lana kubalaleli ukuthi uma senza
0: ngiyambona umakhosi Zuma naye omunye uthi ningangishiyi nami ngumlandeli kakhulu kantuthu siyabonga
1: engifuna ukukhuthaza futhi ukuthi uma senza lezi tshulu noma lamasuphu
0: yes
1: yabona asingadideki ukuthi solenza kanjani leli suphu yazi uyazi uma ngibone mina ekhaya uma ngenza isuphu akubi ukuthi khona ongangeni kuyahlangana wonke whether ufaka u-anyisi ufake ikabishi ufake utamatisi ufake ucarrots ufake ubrokholi into ezoba yiyona enongisayo ukufaka isobho ekugcineni no-tomato puree yonke leyo nto uzofaka ama-herbs o-parsley nani nani kodwa abona umusa udla lama

Ay, kulungile umelusi, kulungile. Eh mlaleli, ay. Eh ngiyabonga kakhulu ngishilo ngathi ngiqalile lapha ekuseni, ngisho ukuthi ey uhlelo lu belugcwele lithe mikithi kunginingi kakhulu kuze kube kushaya isikhathi. Uma bukade lokhu uvulile kusuku 6:30 kuze kube manje uzovumelana nami ukuthi ke uthole cishe ngokungaphezulu kwalokho bukade ukulindele. Ngakho ke angimboni futhi la uMjay, angimboni umntakantanzi. Nkosi yami, lokho ke kuzongibeka ke simweni sokuthi ke siphinde futhi singahlukani ngendlela ebengifisa ngayo ngenxa yokuthi ke angimboni, kodwa ngineqiniso ukuthi ke mhlawumbe uyeza, hayi kodwa kho indication la ekhombisa ukuthi ke kwenzakalani. Mina ke engingakusho ukuthi masifika kuleli qophelo sekufika lapho ekutheni mina sihlukane kuhlukane inhloko nesiqanti kuhambe mina ngoba ngiyabona ukuthi hayi imina engafundwa la sekufanele ukuthi ngikushiye uma ngikushiya kuzofanele ukuthi ngikushiye ke ngendlela nawe ke engazoba nzima uzokwazi ukuthi ubhekane layo ngoba phela omunye nomunye usuke esahleli nomsakazo walomsakazi yena ephuma, kodwa umsakazi wona usuke usasele nawe. Nami ke ngiyafisa kakhulu ukuthi ke ingakushiyi nje mahala ngikushiye nje nozokwazi ukuthi uhambe nakho kodwa nginethemba ke ukuthi uzoqhamuka kungekudala ubhuti omntana abese ke ekwazi ukuthi ke ujabulise alethe lokhu nawe osuke ukulindele. Lokho ke kuyosiza nje, kosisiza sonke uma kuthi kube kanjalo. Ngale kwalokho, hayi bandla nami inkadle zaphuka kusho kanjalo, sikadle inkadle zaphuka inkadle impela khona kodwa hayi sevele zaphuka ke le nto kuzame bengithi ngikadle ngazo okuzokwenzeka nje manje ikona lokhu engichazayo. Ngikhuluma nawe ke ngelokhu ngiqalaza nje, ngelokhu ngiqalaza ukuthi hayi nansizwa iyatheleka, nansi insizwa iyaqhamuka ngala, kodwa ke nginazinsizwe la ngaphakathi ekuyizona ke technical team la esukeke ibheke ukuthi izinto zihamba kanjani. Sengithembe yona ke le team yami le ekuhleli ithimba lizokwenza konke okusemandleni ukuthi wena mlaleli ukuthi ukwazi ukuba uzuze lokhu oyimisele ukuthi ukuzuzile. Nemkhuhlane ibhokile ke ngiyabona ukuthi ke ifuna ukuzenzela la. Hayi kodwa ke cha, mina angifuni qhamanga umkhuhlane nje into hayi asibona bangani, into ehambela le kude isonda sondeli nje kimi usuku.

angiguqise le yengosi nisilibele banzalwa ngobani besifunda incwadi ya nina ke bakaqembu lankomo silahlekile siyofuna udlebo kasoshangana hayi angithi khumu okwamanje bese ke siqhubeka ke nomculo wethu ke oh hlobahlose ngendlela esimangalisa.

siphinde sikhuthaze bakwethu lapha kubantu abathandanayo ukuthi ke ngempela kubaluleke kangakanani ukuthi ukwethembeke kumuntu wakho uthembeke ngempela nomngani nje athembeke kumngani ya ungamshaya emva kwendlebe umngani wakho ungakwenzi lokho ungakwenzi lokho intombi yakhe makuyintombi kuyayifuthanda le ngane ukuthi uzokwakha nawo umuzi wena usuyaqhamuka wena manje usumshaya emva kwendlebe. Umngani vele ngamazwe uyimpatha. Kanti yini umngani? Siyasazoke sikhulume ngokuthi kanti yini umngani? Kubaluleke ngani ukuthi umuntu abe nomuntu okuthiwa umngani empilweni yakhe? Ukhona nomuntu ongenabo abangani noma ongenamngani? Umngani into enjani mhlawumbe?

la ngifike ngidideke khona uma ngabe umuntu esesenkingeni kuthiwa umzeni mayiseshe sethi ngaphuma ngangena enkingeni ukuthi nokuthi ngathola ukuthi abangani bami nabo sebeyangibalekela abangani bami bayangihleka ngoba bakhona abantu abakuhlekayo uma usenkingeni kodwa futhi bebengathi bayakuhlekisa bezenza sengathi bayakuthanda kanti ubabona uma ususenkingeni bakuhlamuke bakushiye usale wedwa hayi.

kuyakushisa uyophola ethunjini yimina lona mangithi ngoma kuyakushisa angikhulumi ngokudla mina okudliwayo kwesisu ngikhuluma ngeyinkulumo yikho ngithi umuntu akofika ezekhaya mayifuna ukuzwa lezi zibongo zami zikhona nezinye uyazi ukuthi ke sazisho ukuthini makuthiwa ngumagunya kushisa kuyophola ethunjini unduza abantu azemshaya izamshephalaza uze ukuthi kwakwenzenjanda uphi ugcolide yazini manje angifuna ukukhuluma kakhulu engathi ngibala ushukela ngoba ukukhuluma kakhulu uyabona umuntu okhuluma kakhulu mani hayi aze kuza kuphuma amankamfula lapha ekhuluma hayi funa umuntu okhuluma kakhulu mina hayi uba lona othi sikhathwa yini uthi sikhathwa yini sikhathwa yiwa amaxoki lawa kumuka lapho seyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye

0: lozi. Ihle ngampela lengane, hey kufanele unqanywe.
1: Thank you.
2: Ya, shaka mnandi kanjalo lapha ke mfiliseni umfaka magubane ingoma ethi ke hey, wethenji we, thenji ngiyaxona ngawe ngithandele ngane. Ujabula wafa lapha ke uJolide, uthanda kamnandi kakhulu lapha ke le ngoma umfu ngoJolide man. Tombozano, boni ke beautiful. Ya mfana. Hey, imake, imake. Nangu sibali lapha futhi uyaphinda futhi uyasho ukuthi ke hayi kulungile ke ukholwa ukuthi ke incwadi ke bengakuhle mhlawumbe ukuthi ke mase siyifunda futhi siphinde sibuyekeze ngesishaye ngamafushane ngamafuphani nje sisho ukuthi ngokwedlule sasikade sigcine kuphi khona ezokhumbula kahle akwazi ukuthi aqhubeke nayo. Alright, sibingelele sabona.
3: Ngocine enyangeni mase ngiphekisisa.
2: Hayi bo.
3: Yokwakha kuyona inyanga.
2: Oh.
3: Umnyanga. Inyavi nonyanga.
2: Onya.
3: Eh.
2: Nyanye nyinyo.
3: Ngabe ngocine enyanyana.
2: Hayi. Hayi. Ngeke angisayi dawo. Ngiyofeya kwanyavu. Hayi ngofeya kwanyavu. Hayi.
3: Hatha la mbono hamba ngonyani to uyabo uswa mnyani.
2: Ya.
3: Ngenyavile.
2: Ya.
3: Uthi manje sezo ya.
2: Ima, sengihamba nangonyanyavu.
3: Izwa. Uhamba unyanyavu lwemo. Awusambe nya.
2: Ai. Ah, onyanyanyanya ba yabaketha. Hey kodwa nawe. Hayi, nami ngiyancane mfethu.
3: Yakwazi yazi ukuthi mina into ngiyicwaninde nje umuntu enganami.
2: Eh.
3: Uyitsho ukuthi iphoso. Ekhanda ngoba ukhazela nezinto ezinhle la esingaziqondi. Usivezele ukuhlakanipha kokuthi kwaqhamuka kanjani lokhu. Uze kwakhe isibongo ngithi ithakazelo
2: neyithopho
3: neyibizelo
2: yebo
3: hlukene
2: futhi ithopho ya mfethu
3: ya
2: khona abathi behla ngomzungulu wabola yabona sekuyizithopho lezo abanye kuthi abaphuma bephethe amasi ngapha nenyama ngapha zithopho lezo
3: ithopho lezo yozuma la
2: ya
3: oya
2: ya mfethu
3: ayizwa
2: ha ungani yakho
3: kuyini nawo cha masuhamba futhi uhambe kahle baphile bonke abantu nabathi bekulalela
2: yabonga mfethu sho
3: ah
2: beautiful
3: bonike sho li
2: eka
3: eka
2: oh mathoda bonike ah suka mathoda phuma mnandi kanjalo lapha umlaleli ekhaya lapha ke Jolide man Jolide igama sengena ingadlangadla ke manje yabona ke manje kuphuma mina ngini mina konje umcwaningi noma ngini ngena umsakazi ke manje ngiphuma ngobheka umusi uthi nansi imlanjwana la ekhaya uthi ayazela into omnandi abafana kuyafana lento inkinga sodwa bye bye nangu ma Dix mfana.

0: Yabona lo mkenyenezo vele bengathi ngawuyeka nje ulokudlalile.
1: Hey,
0: kodwa ke isikhathi akusona sethu. Just the two of us, mina nawe kuphela. 107.6 FM.
2: The best music.

0: bese uthi ngishayelani.
1: Ngizokubeba kukhoneni ukuthi hayi umfundisi manje uyangithethisa.
0: Ngilalele. Ngani fetsa ngijajuliswa yikona lokho.
1: Eh ngiyabonga babu wami ngiyabonga. Mina ngiyalapheka.
0: Ehhe.
1: Ngiyalapheka ngoba kwase aleni.
0: Yes.
1: Ngangikade ngimukela le ndoda. Ngithi ngiyazi khona iy'nkosi nomsindisi. Namanje ngisaphila ngaphansi kwayo. Ngiyabonga babu wami. Ngibonga amazwi.
0: Yes.
1: Ngibonga nentshumayelo.
0: Yes.
1: Bese ngibonga uza late father wethu ubaba Sotobe. Give me his soul rest in peace. Ngoba ushiye nefa. Ifa leli ashiye nalo ifa elisikhululayo emfulweni yethu. Siyalithanda ngoba linabafundisi. Abafundisi bethu masinika indlela emhlophe.
0: Oh Nkosi, yes.
1: Ngiyabonga. Nendaba ngiyabonga babwani.
0: Inkosi ngigcinele yona Fetsem. Sengathitha uNkulunkulu ngamsizi udade wethu.
1: Amen, amen. Ngiyabonga babwami. Njenga nawe usho kanje kumina, nami ngisho kanjalo nomndeni wakho wonke.
0: Amen sis. Ngiyabonga Fetsem, ngiyabonga
1: kakhulu. Amen. Amen.
0: Amen. All right, uFetsem ngeloyo. Siyabonga kakhulu. Sibonga nje ukuthi kukhona umuntu othi Jesu ngiyakuthanda. Jesu ngiyakuthanda. Yeah, sikhulekela ke ukuthi uNkulunkulu abenze njalo. Abathi nje Jesu ngiyakuthanda, ngempela ngempela kwenzeke kanjalo bese liyagcwaliseka izwi lakhe. All right, kusemsakazweni eMgungundlovu. Janet, okay, ngiyawuthola umessage yakhe ethi hello pastor. Ngase ngiyabuza. Ngabuza. Ngizo speaker ke manje. I don't understand, Janet, if you say, hey, bring back my VN. How? Kanjani? Kanjani manje? Kanjani? Bring back. All right, kulungileke. Bengichaza yona indaba yama VN ukuthi mhlambe bengibuza kuyena uJanet ngithi kuyenzeka yini mhlambe noma kungemina kodwa mhlambe omunye umsakazi ayifunde iVN ukuze ngazi ukuthi kuyenzeka khona sizokwazi ukwenza into eyodwa. Why ngisho kanje mina? Ingoba sasikhuluma khona kwathiwa iVN singa akangenze nje usemoyeni. Hello, hello. Okay, yabona safundiswa ukuthi kuhle iVN uqale uyilalele kuqala, then you can play it. Manje uma iVN iqhamuka ngalendlela eqhamuka ngayo lapha ya angikwazi ukuvane ngidlale ngingakayiswa, ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi omunye ukhuluma okunye. So ke okulungile ukuthi uyizwe kuqala, then you can play it. Okay, yeah, kulungile. Yathwalani sazoyibheka. Siyabonga kakhulu. Kodwa ke ake ngimcele lo sisi ngithi please awuthathe isihlalo. Yabona nje kuningi osekwenzekile khona manje. Angazi ngizobona kodwa.

niyaphila mama mfundisi baba ukhumali baba Dlamini hey niyaphila hey ihamente lonke liphela ya mama Hlabe ma right mama Dlamini uzongicorrecta khona manje ngoba uthe uzohlala nami kuze kuze kube ilelo hour uzothi baba umama hawo mina ngiyobe sengenza njalo ke ngiyobe sengenza njalo njengamanje ke ake ngenze kanje isithembiso mina engisenzile isithembiso engisigcinayo angaziki ukuthi ubani lo angazithi ubani lo osefuna ukungena la kodwa mina nangekade ngimfuna ngena but stage is yours.

ukuba ngingakwenzi soke ngizakuyibheka yeah ngizoyikuyibheka ke kodwa ke mhlambe ngingakayi koyibheka ikhona ingoma la ngiyacabanga ukuthi abaningi bazakuyithokozela nansi le ngoma.

Yeah, ake senze nje, ake senze kanje. Ake senze kanje, balaleli bomsakazo uNkungundlovu ingoma ingeyethu. Sizobuya siqhube noma siqale phansi. Ngenxa yesikhathi, ibuka isikhathi ukuthi imizuzu siziyaba isiyagalolunye lishayile ihora leshumi ebusuku. Mhlawumbe ke angithatheleli ithuba lokuba ngithi awunganeza kwethu. Ake sibheke laphaya incwadi ngithi eka Mateyu 25. Cela nje ke sibheke kancane, sibheke nje kancane lapho sibone ukuthi angeke nisithole into esingakhuluma ngayo singakayi kolala. Abanye ngiyazi ukuthi noma bengilalele sebengilalele ku headboard yabona usencike ku headboard omunye ushilo wathi khona izinto ezixhunywayo ezifana

angaphosisi zikanjalo nje nazo zilapho insuku eduzane go 5 am I right ngicabanga kanjalo ukuthi cishe insuku zisihlanu kuyafika ke balaleli ukuba ngikhulume nje kancane la ngikhuluma khona njengamanje nala sifunde khona mhlambe omunye uzothi lidala lelizwi omunye nayo asho lokho mhlamba ngasakusho siyalazi lelizwi ngifuna ukuvela kancane balaleli bomsakazo umgungundlovu kakhulu kakhulu ngisize labo bethu abathi lidala lelizwi mhlawumbe abanye babelenza isilandelo esikoleni ngifuna ukuvela kancane ngithi ngake ngafunda amahubo 23 ngesikhathi ngifunda amahubo 23 ngangiwafunda nje ngoba uthisha wayesifundisa wona nakwa Sunday school futhi uthisha wayesifundisa wona ngifuna ukukutshena mlaleli ukuthi awazanga ngenze lutho ngifisa ukuyiphinda le ndaba lencwadi yamahubo 23 ngayifunda ngaze ngayisho babethi umlolozelo ngaze ngayisho na yaba iverse lekhanda kodwa ngifisa ukuthi ngithi kwena ayengisizanga ngifuna ukusuka kahle ngifuna ukusuka kahle ngithi ayizange ngisize kodwa khona ilanga mhlambe nawe kungaba ilanga lakho kule ncwadi othi wena kade ngangiyiswa babuzonde ngizothi nje kulesi sikhathi esincane enginaso ake uyilalele futhi le ncwadi okade wawuyifunda okade wawuzwa ngayo ukuthi ngabe izochazwa ngalendlela owawuyizwa ngayo yini mhlawumbe yona le ncwadi nawe ingenza kanjalo kuwe iphinde ukuyisiza impilo yakho ngizothi mlaleli omsakazo umgungundlovu ake uyilalele ngalawo madlebe ake uthandazele lawo madlebe uthi Nkosi nanga umntwana wakho ukhuluma kanje awungenzi awungiphe amadlebe okulalela siyawadinga amadlebe okulalela siyawadinga amadlebe okulalela bese siyakwazi futhi ukwahlukanisa uNkulunkulu akabe nani ngizosho njalo ke balaleli bomsakazo umgungundlovu ukuthi masifunda le ndaba kuthiwa kwakukhona abesifazane abaya emshadweni uma beya emshadweni kwacaca ukuthi khona izinto okufanele bazilungise uma bezo emshadweni lana kukhulunywa sengathithi kwakukhona abahlakaniphile nabangahlakaniphanga abajabulela ukuthi siyohlangabeza umyeni siya emshadweni bavane bagqoka baba bahle bahamba uma bagibela imoto bagibela imoto uma kwakuseduze kuhanjwa ngeenyawo bahamba ngeenyawo la ngifunde khona la ngize ngaphinda khona ngoba khona amazwi ekade ngiwalalela ngesikhathi ngifunda ungiswe khona amazwi engiwalaleli ngesikhathi ngifunda amazwi engwalalelile amazwi athi abahlakaniphile

Hayi isikhathi siyadlula. Isikhathi siyadlula. Angazi noma wake waligibela yini ibhanoyi. Ibhanoyi alimlindi umuntu. Ngesikhathi ekuthweli kuthweli izothi take off ngaso. Ilenze njalo ibhanoyi. Lenze njalo ibhanoyi. Ngani yakwethu usenesikhathi. Ngani yakwethu usenesikhathi. Lungisa. Lungisa. Omunye mhlambe uyabuza, babuzo ndingalungisa kanjani? Yes. Phatha mafutha. Zilungiselele. Zilungiselele. Kwesinye isikhathi. Enkonzweni okuyo. Kunabantu ababekiwe. Kwathiwa labantu uma sinezinkinga siye kubo. Siyokhuluma nabo kwesinye isikhathi. Baze bababize ngamagama kuthiwe mhlambe umkhokheli. Oku ukuthi ngithi mina, hey ungaya kuyo umkhokheli wakho. Uyothi kumkhokheli wakho. Umkhokheli wami babuzondinga imizwile khona into ayikhulumile. Angiqondi usho ukuthini ma ethi asiphatha amafutha. Akululeke ukuthi ama yini amafutha. Phatha amafutha. Phatha amafutha. Ngani yakwethu phatha amafutha. Mhlawumbe uthi mawuzibuka uzibona ukuthi awufanele umbuso kaNkuluNkulunkulu. Kodwa uyawuthanda umbuso kaNkuluNkulu. Ngingenze njani ukuba nami ngiwufanele umbuso kaNkuluNkulu? Umkhokheli wakho uzobe sekubangula ameva. Umkhokheli wakho uzokubangula ameva. Akunikeza amafutha. Athi hamba. Ungabusabheke emuva. Athi hamba. Hey, ungabusona. Vanohlabelela ingoma ethi Somandla uzuyigcina impilo yami. Ah, course. Somandla uzuyigcina impilo yami. Uhambe kanjalo nje Somandla uzuyigcina impilo yami. USomandla uyagcinana. Uma impilo yakho ithathe wayinikeza uSimakade, impilo yakhe ngephucwe umuntu esandleni sakhe. Ha, ngizosho njalo ebusuku. Ngizothi ngane kwethu, thatha impilo yakho. Unikezele kuSimakade. Thatha impilo yakho. Unikezele kumdeli wansuku. Hey, thatha impilo yakho. Uthinkosi angikwazi ukuyiphathe. Usangwazi ukuyiphathela. Cela impilo yami iphathwe nguwe. Nkosi ngicela impilo yami. Kube iphathwe nguwe. Nkosi ngiyacela. Cela impilo yami. Iphathwe nguwe. Hey. Uyakwazi ukuphatha impilo yomuntu. Uyakwazi ukuphatha impilo yomuntu. Ngane uyakwethu ngiyakutshena, uyakwazi ukuphatha impilo yomuntu. Uyakwazi ukuyiphatha impilo yomuntu. Khona la ngimthanda khona. Ephatha impilo yomuntu. Kuthiwa Elia wage wa

kakhulu babusise bonke abathe balizwa babizwi lakho khulumisana nkosi nempilo zabo umuntu nomuntu khulumisana naye baba wethongcwele alungise isikhathi sisekhona baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu inkosi amen siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ake ngenze nje

Ya, siyabonga kakhulu ke elaphaya. Kwinsizwa ke eseyalala. Kwangathi umphefumulo wayo ke ungaphumula ngokuthula. Uvuyo umntaka Mkwena. Ya. Uhlabelela noma ucula ne. Mhlawumbe mhlawumbe khona nje ngasho. Uyahlabela noma uyacula. Hawu, ake ngibuze umbuzo. Ufuna ukubona ukuthi kukhona yini owaziyo umahluko phakathi kokucula nokuhlabelela. Ngicela ukubuza, uyacula noma uyahlabelela? Inombolo yalapha ekhaya. ithi 033-342-3970. 033-342-3970. Uyacula noma uyahlabelela? Kuzokwenzeka impendulo zibe right zonke. Okay, kuzobala kodwa ukuthi bangaka bathe uyacula, bangaka bathe uyahlabelela. Ngabe uvuyo uyacula noma uyahlabelela? Kanti ke iWhatsApp line yethu ithi 0623151986. 0623151986. Uvuyo Mgwena uyacula yini noma uyahlabelela? Ake ngikuphindele yena futhi kodwa kuzobe sesho okunye nango.

Yes, ngizakubambelela kusona isiphambano kuyimpela kuyimpela kubabale ngiwuzuze umqhele. 107.6 FM PJ Mtakanondaba. Abonake njengamanje. Bengilonga ukuthi ukholena keke kanti ukholeni khona. Awona namhlanje uthethe uyajima hayi gym yamthatha umlahla phansi manje sengiyabona nangu la ikhona. Okay ke siyabonga kakhulu ke siyabonga hayi ukhona la khona le icula ngake ngalizwe ukhona la phendlini usi simakade ya ukhona la phendlini bengishitawo impela hawo iphilidi lonke madoda ya kodwa phela bekhona ubhuti wakhe madlala ehe ethi nje nondaba mina ngizohlala la uzohlala kuphi. Ah, kwase kulukile uhlelo isibedlela. Yeah. Yabonake inkinga enginayo namhlanje. Lenye into engisebenzisa imbi engiyisebenzayo. Enginikeza okwayo nje nayo. Isikhulumelo kwayo. Okay, kulungile. Sigcine lapho kuthiphi ikhulumo kwayo. Kodwa ke, yeah. Sobambelela kusona. Sibambane. Yabona kwa uJesu wakwashunyela madoda, washunyela uJesu kanti khona namandiya wafikile kuleli tente. Lalela ukuthi aphendula thina amandiya. Oh yes. Agos. Yebo. Agos. 107.6 FM. UPJ lo. Oganonda. Ngenile bakithi.

Ya isho njalo lensizwa ithi ayi mina fagile fagile mina kethile kethile uthi mina fagile lo Jesu lo nhliziyo kamina mina ayazi ikhipha uthi mina lala na yena vuka na yena hlala na yena yenza yonke into kayena. Ah, ubani kodwa ongasiphuca madoda? Ubani ongasiphuca? Ubani ongasusa kuye? Ngoba ukuphila kukuyena. All right. Ah, yabona ke njengamanje hayi, nami sengithatha imthwalo engifike nayo. Kanti zondo nemthwalo. Ya, bengiphethe. Bengiphethe isikhwama namabhukwana. Sengithatha kona lokho. Ya ngikuletha ngapha. bayazi ukuthi mawuhlezi kulesi stuli, mawusuphuma, uphuma ngakuphi? Sengithatha ke ngiletha ngapha. Ukuze ke ngiphume ke, ngiphume. Ngiphume. Omama uMkhize bathi siyezwa. Sizwile ngithi mina thank you. Sizwile. All right. Yeah. Yabona ke into enje. Ile enje. Hey, angazi ngifuna ukuthini. Kodwa ngifuna ukusho lokho engifuna ukusho. Ukuthini? Khuluma. Hey, Nkosi. Yabona ngoba sifike sithenga amafoni, siwathenga amafoni, siyithandi ifoni. Hawu, kanti khona bangasithandeli yona. Hawu, yini. Ya, ayi sekho ke bayithathile. Noma ke ngiyilahlile, abayithathanga. Ilahlekile nje, ilahlekile. Yabona ke, uma into uma ilahlekile, ngithiwa lahlekile. Ya, sengizofuna ke nami ke. Ndoda ukholena kanginikeze ubhobhobho. Ubhobhobho. Kholeni, ngicela ubhobhobho. Siyabonga balaleli bomsakazo, siyabonga kakhulu. Bese ngisho ngithi ke yabona njengamanje u-25 past 11, okusho ukuthi mina sengisalelwe nje. Yabona malini, malini? Hey abantu abathanda imali, 35 cent. 35 minutes osele bese nami ke ngenze njalo, uyathi umfoka amahlaba bese ngiya nami ke emzini kababa. Ehe, nami bese ngiyahamba

Ya yeah, isho njalo lensizwa ithi ayi mina fagile fagile mina kethile kethile uthi mina fagile lo Jesu lo nhliziyo kamina mina ayazi ikhipha uthi mina lala na yena vuka na yena hlala na yena yenza yonke into kayena. Ah, ubani kodwa ongasiphuca madoda? Ubani ongasiphuca? Ubani ongasusa kuye? Ngoba ukuphila kukuyena. All right. Ah, yabona ke njengamanje hayi, nami sengithatha imthwalo engifike nayo. Kanti izondo nemthwalo. Ya, bengiphethe. Bengiphethe isikhwama namabhukwana. Sengithatha kona lokho. Ya ngikuletha ngapha. bayazika ukuthi mawuhlezi kulesi stuli, mawusuphuma, uphuma ngakuphi? Sengithatha ke ngiletha ngapha. Ukuze ke ngiphume ke, ngiphume. Ngiphume. Omama uMkhize bathi siyezwa. Sizwile ngithi mina thank you. Sizwile. All right. Yeah. Yabona ke into enje. Ile enje. Hey, angazi ngifuna ukuthini. Kodwa ngifuna ukusho lokho engifuna ukusho. Ukuthini? Khuluma. Hey, Nkosi. Yabona ngoba sifike sithenga amafoni, siwathenga amafoni, siyithanda ifoni. Hawu, kanti khona bangasithandeli yona. Hawu, yini. Ya, ayi sekho ke bayithathile. Noma ke ngiyilahlile, abayithathanga. Ilahlekile nje, ilahlekile. Yabona ke, into uma ilahlekile, ngithi wani, lahlekile. Ya, sengizofuna ke nami ke. Ndoda ukholana kanginikeze ubobobo. Kholeni, ngicela ubobobo. Siyabonga balaleli bomsakazo, siyabonga kakhulu. Bese ngisho ngithi ke yabona njengamanje u25 past 11, okusho ukuthi mina sengisalelwe nje. Yabona malini hey abantu abathanda imali, 35 cents 35 minutes osele. Bese nami ke ngenze njalo, uyathi umfoka amahlaba, bese ngiya nami ke emzini kababa. Ehhe, nami bese ngiyahamba. Yaphi? Emzini kababa. Nkosi, kulungile, sengiye ekhaya. Nisikhulekeleke endleleni, imoya ikhona semgaqweni. UNkulunkulu abe nathi, sesiyofika la sisuke sesiyakhona. Hawu, bengilongibhekile phela ukuthi uyacula yini noma uyahlabelela. Manje ngibona kuthulekile, mhlawumbe bazongitshena sesengihamba. Kulungile. Ya, ushilo vele uJanet wathi hey Zondi, masukwenza ihome go. Ya, hambe kakuhle. Yezi home go. Yezi home go. Eh, sasiwacula lawo maculo la sasiwacula khona. Hey, awuyeke. Hey, sasiwacula bo. Hayi ke. Sesiyibala nensuku. Yabona into ye-countdown. Nangaqala ukuyibona khona ukuthi, oh, sekuyi-countdown. Mase kuthiwa

Ngiyakholwa ukuthi uma kukuthi kade uzalwa namhlanje usuku lakho ulithokozele happy birthday kuwena. Mhlambe kukhona engizokuzama lokho engithi ngizokuzama hayi kuthuli nje lokho lapha nalowo ngimsebenzisayo ngithi ngiyamsebenzisa namhlanje hayi akalele kanje ulele olobo ubuthongo obuthiwa obudala. Sibongile kodwa kokuhlala ndawonye, uNkulunkulu anigcine balaleli niphile nonke nababuthakathaka baphile siyabakhulekela kuba uNkulunkulu alula isandla sakhe esiphilisayo nesinamandla. Nani ningayeki ukuthandaza, khona umhlabeleli osho njalo uthi ungayeki ukuthandaza. Nathi siyathandaza siyamethemba uNkulunkulu ongazeli ongalali. Nkosi yami osilinda ubusuku nemini, yebo sho njalo.